0: kangi lungting jie, de tang lan dui hibi lin chen nang. Men ba ki ba la, gyan zhe dan lin xie bi, mi sa lin chen ri.
1: Gye gati nye wala, gong kan zang.
2: Gong kan zang.
1: Tang gye gye nang ji tsua chwe du jie, shun lang kan ri di na, rang gye de tang lan pin du yun me di, suwa ribi yun kan ri di so yun na.
2: Na su, tang an su, pyo gu suwa riba, nang la, ta neme de tang da ne gu nan zha, ne ju gu nan zha, de la, nyingbo yuzu yorgo se dan shun lang men jie zumachi. Di na ne, shun lang de la, de ne, to dangbo xie yore. To dangbo xie du, de la, shun lang chun chu xie yore sana, shun lang de la, yun du jio ba ki shun lang yun ju sama rwa. Yun ju dan, de ne, yun ju dan, de ne, du gu shun lang, du su suma rwa. De ne ga gu shun lang su suma yore. Ta di na ne, yun gu shun lang zu du, ta ji nam ju nga sun chuan cha nyan do yorgo. De dan zhwa yu ba ki, ta ji lu ke den jia dan, de tang dan zhwa yu ba ki, ten zhe gor ka xie ji sun yore. Be cha ja bi na ta, nam ju nga zu, za dun zha di chi ra sana, ne long jian ni zhen pe ta da bang sun yore. Ne long jian ni. Nelong jin yizu, nel magi long jin la du dun se juan lang se yisong yorgo, dino nelong jin yizu di se dan juan lang dini, ta nelong jin jini rong ha goba, nini di bong long zin zo yorgo. Duk juan lang jin, ko duk nam xin jiwa rimis, nga zog chitramo zo tomargo, dinda yin se di, se dan juan lang dini, ta rong bong long zo xin zo yorgo, dinda yin se, nelong jin yizu di se dan juan lang dini, jenba go ne, nam jin jie mo zon. Tati, ne longjin zuwa dini, se dan juan lang dini, samsang zin, longjin diso, ne ge longjin diso, pōng gō rēs. Ani lū lā pēmbā tā sō tsō lēngjē rō gō tī shō nē. Wā tūn rū sōng yō rē. Jīg tē rē. Nī nē, tēnē tā tōng mēn chō rēn chēn chō pō sāngā jāng zē yō rē. Tēnē jīg nē ngōng gō gō chī tā lā tā mē kā yē lū lā tā jō. Bē chā yā nā jīg ngā tsō nē yām tā sō nā bō gō jō kē lā tā nē nōm jī lā sō bā zō rō gō. Tē yī ngā tsō tā tā jīg zō sī rō tā tā tsō kē lā tā jō yō rō gō. Tē yā tūn rū tsāng nā rē gō ngō nā nē ngōng gō gō chī tā lā dē tāng gō chī tā tūn rū bē zū bō gā nā. Tēnē kālē kālē shī lē jīnchā sō tāng rā njōr, tēnē rē mē sō tō tāng bō ngā sō bō chā sō gō sāng rē nō rā tēn sō jīnchā rē mē gō gō, nē ngō gō tāng, tēnē rē kā tē sōng kē tā, tē kālē kālē tā nzē shū lā pā njōr, njōr bā sō njōr rā, tēnē rē mā tō zā tāng, shū rō kē lā tā jū sā mā rā, sē lā sō bā tēn sō jīg rīn chīn rē tō sō, lū lā chāng jū tō sō, nē yū ngō gō tā tē sōng tāng rā yō bā. Gaitan xingzir yargun zingro bansong yore. Tepen che song rishina, te som zhaa musun yun ba zan zhudi. Ngumayi na te som da jibu zhu. Chu gang zhu kuyina, zhuzen yi dandra te som yusa zhuzen gang dandra nujio ma reisi. Ani musun yun ba zan zhudi, ngumayi zhaji yina, da la soba madu wa. Madu wa zhugo ta, da gu zang zhada. Dandra xiong jio ma reisi, da kaki ngenbo yorgo. Dandra yin sadi, da musun yun ba dandra xiong yin ma reisi. Da dandra zhuan, da song aso, xiol che gogu xingasana. Tengsan da, dandra dandra dandra mada mambu la xingago. Dandra yin sadi, jini langko de yabu yoba, yusay yoba. Nini langko donkin kalo wa de jik nyamnyo yoba rigo. Mat genpa zhundi, da nyamnyo yoba, lakye dazo yabu yoba, lakza yabu yoba. Dandra songsi. Da kanjo manju jik, dandra dandra shil nrodu, da gong kishinga samsan raji, dandra jik langko kalo wa, lakye meba, lakza meba, langko buce meba, dandra talo mandrosi. Da di shio namdru zo dandra, trinzen zo dandra, menkor zo dandra, sumar gochi hurgo ya. Dandja kari chishinga da dana songsi. Song zhola rengu go. Dene gaitan xingzir yagun zingzho bangzho jide, xieb cabu tamu songgu go. Becha gen yagan raji gen geba dengan manzho se. Yaga geba deso sosob cha, namcha mungu bandu de, naso digan songda sad mani, dene geba dengan tobo tamu yun da, dene xili nyinga yorgo, sawo dem. Yang sali nyinga yorgo. Dene gungan raji gen xeng zela manzho se. Gungka xeng zela zela xeng deso, dan nungu cho deso lenxie chung chung rizha du, chama zo dan zhe xeng deso chocho cha dorgo. Dene xeng kala, chaban zhe, dene xeng de zachon zhe redoro dan nyingban zhe rizha du. Dene xeng geba gan, xeng de galan zela ma, xeng de cha ni ma sal dalu nyingka yorgo. Dene yinla deso cha li nyingka yorgo, xiu kche se xe na xili nyingka yorgo. Bende yin zela, gaitan xeng zela, ya gun zin zho bang, dorna sa dan zho na lam da jinsi. Ndo na ndusa de yabu ji da gu re si sa de ndo na lam da si lam da su kan re gu da ting san chan chen du ra ri ko ndo yin si ka hi ndo gu hyun na ngon sa ni lan chun ru yung ga ru gu ka bang gu ga mung gu ya na ya gan zhe jie na cha cha ba la su ba chun ru lan da si ngang gu ga mung gu la su ke cha chun yabu yu ru gu chen mo dun chen yuk to zho den sha si chen mo dun da zhu mu shi la man zho si dun da chen bo yu na mu si ka si dun da chen bo yin ji mu jun ro gu ma dun da yin na ro ba da nyam du song si zho den sha zi du zho dan den ba dene de ka si ro ba zha den zha mi na yu ba la su ba to da yu ba zhung hu man zha yin na da yin da chi chun cha la su ba chi rong gu song

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: o ri ge mo zha ji de la ju ping go mo chuma ge ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jin la no yin da la yang se se chao ri wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ge ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ting wo ni la sang zu ri
1: o ri ri ri ji bin zhen zhe ho yo ho ya bu dang ho yo la ba zu qin bu me you wei ji 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se wi ji ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se chao de wo ho yo ma zu zu ji ta mo nyong do sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ko di pe do re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu re
1: ore ji ji
2: lang
0: ho ju ga zu zu ta me
1: cha ya
0: bu se chu na ta
1: jin ji ji
3: 前面几句浪过了马子有呢也不有这句浪的毛内阳电影这句沙瓦鸡几句浪去用了图可得牛津千里过的没动啊等可得渐渐多了没动啊除了多年可得没动啊可得动个三门夜晚几下子个千不得
4: 地震两次，沿着这层来松子后面，罗拉的亚达亚的修造了地面，罗拉下动一万下脚，给你写的，连亚达地面这一块有点，推木。

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kin cha, jing su rong li, kyom gui yu yin.
1: Mesyon nguyen go si juna, ngan tso genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kin bu hi yin.
0: Nang ma dang, long nin kang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zi zo xie mu rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mu kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

Chobana ba demo oyin, nga zinyam to luji jang jo kong nye mo da dan ni, du to to, po jong long chin nye chi li kong, kan ge long chin jia, te tong re zai lin cin, rong yang ji xin kan si bi nan zong ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Yang chobo namba, gongla nyebi loji nyemo de nina, zanko re nyan li, jima bema choye donwi loji, jomu shiba dan, jiba, nga sanja tsiringa donwi loji, melu shiba de nyeri. Chobo zo loji de nila gabo xo na, nga zilin zija kaba anjang, joji je ge nga nga de jani, reko xe chole ri. Yang chobo namba, xiangla nga tsu nanju ji senpa bi reko shibi loji do, longchin kabar sonya shibi na zilin zija de si obi, chobo zo gabo chobo yungwi rewa yo. Ya chobo namba, da tari ga senpa bi reko shibi lin zin non la, senpa po, cawang gongpo do, la mo. Tsirin zhaxi, darong nga wang chuncho, zhaxi bema ji jirigo shibilu ji zhada xiobi, qin namba nga zi linzi na xiobar gasi xe jiyin. Chobo namba, tang hong la lasa jibong kanla yobi senpa po cawang gongpo yirigo shibilu ji, yolong chong chong shiba de nyata jinyin guo. Luji de kong ga payo la yobi pama ni zubi, yoma bunchi choma do lasa da yi deko do yobi chobo, zhaxi jiang cin la po ni, gosok si tang tang xawa lan zhu yungwi mendu xe jiyin si, ta yi de nyata jinyin guo.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din che, nga zilin chin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi che, chongka gu hiyun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, chashi de le shuji yin si. Ya ya, ta nga zinyan do luji de che che chobo, din zi la por ni, chashi de le shoko.

ཁྱི དང ར སྒྲ སྒྲ nga da ga wo yo nu du bia zu ya a to e ri lo bo na ba bo ni ya lo ko na bi do ci si ma go lo la dam le mi sa de no bu ka ta ga xio ne ti ki ye da kon sho som la so ba la ta de cha kon sho som ni sa le mi li jum ji ni li nyo le mi ti pa ma ni li xe le mi so de no bu ka ta ga xio ne ti ki ka li ma nu tu tu la ton de la ko te ko ya le ma so shi la ki ki ga cha nga yo ba de xu ton le ma so shi ka li ma nu tu tu la ton de ka kar ma da lo bo ni bo ta ma du lamo son ngin jema son ni go dongo ta na bru jerbu ko kon du sopi kin tula nga lamo tse tup si mu jerbu ka ka tengi mge da nge che dalu meza sa da ri ki phora meza sa na ri nga kon sho son du sor ba tap chali ma ni yidu yi lo gom chali duk na phod do sa ngi mge te jab cho chat du mo ngi na sa le ma lu khol ma nyema son ni go dongo ta nga tse li si hu te ma to lo bo ni bo ta ra yu ko sho la chi ni pep so ta te ma ju jerbu ka ka ke te nga jeb cho a long da sa a lo phi ga me le du chu tro go da sa tro go tro cho me le ri ri go nga ta ti chi ji chi ni kin do lo ko sari nomu ka daga xiondo to manu yudu ka kali tonde dibi ke tula tibdi mu pala xin je pungmar tasa nga kargo kali londe xirgo xele londe xedot nike mersenba de ngarji nike chango kod ta avi tenje avi tente chidashu kagdun robo kakti tu tere nyume dongo namre jarbu gu soju doju kesha ten lene koka haba xioxe de mubuk samu ka kata jebdu mu ngembi ka lozen jirki de tu tere nyume dongo jebche alon trasa alon pira mele duchu trugo trasa trugo trukyo mele ii gonga tabra chu samu kan jo de di mazong dada na ngembi ka pungbi ka keji yin sari ta gore pala xin je pungma tike tojo mebi ka lutong tu na nubu daga xiong de la samu kata xe di chu pep na pep lari ngembi ka tago samu kata ka lobyong ka mazong dada na ngembi ka pungbi ka kedu tuki rizobi ka lutong tu na pala xin je pungma ke la te la la la

0: Dode dunda gama son sena goma sona yapye alonda se kor goda se woko ya duche togoda se woda goda se da she goda gisa no ton chusa no boton ya namre jarbu sa shabola go sa shala chuge ba to se drupsa mi go drupsa bo mi ya te drop da chu ron so sho shi bo ri go sho shi ri li ge de zo se che sa mi go she sa bo mi ya te shi da chu che so sho shi bo ri go sho shi ri chem ka mar bo mi li ta ne mi li bo ta ya chem yo ngo mo she li bo re go she li re te she go da ga cho ki tu go cho ki bo tu ya lo kona ne bi do tse shi ma go lo la dam le mi se de nu bu kan da ga hyo nu ku ten la pa la shi de pung ba ti ke pung ba ke de shi chu song mo kha da la phi le ting ne bi ko lo la yo de le san ruk me ki yo de ta ba na po tog la go je ru ke ka phe ta chu nge ma ma ji be de ta shi le pe de ja lo chu tsa ma mi ji ki lo yo de ro yu sho la chu phe ke de je ru ka che mi ji de che le yo so to ya de da ga hyo nu do je ta ta na ze ke pi pi so ti ki ngo shi shi de te ma to pe me le ja bo sa sha la chu mi shu so ta du mo chim ka mar bu me le ta chim yo ngo mo she le re chu song mo kha da la wo na bri jar bo kon de la chu yar gi ka sa cha da sa shu mi du ku sa sha shu di do sha so ro da mi ta sha ta pyo sa sha da mi sa sa o ma ne an da to yo do ki da tun du jar bo mo go de mo so lo bu ka sa tun ga khile mi ro tu mi tu te ni de mi dong ga la nu da ga hyo no ta sa wo ka da la sha la chu ro jin de so ra bo ka ta la sha ta ta na bri jar bo ko kon de la yar gi ka sa shi jar bo du la ti di ni so shi zi be de da lo jo sa zo mi ji du ke so jar bo kon du la hyo a pyo ta nga so ka jar bo ka sum ba de ke lo de da chu ra ba ka ta to la du ta ta jar bo kon du la che wo na nyam sa se wo na nyam ko wo te nyam go la shi ne mong bo sok na de ke na ja lo ba na de ke der bo te nyam ji la shi ne ki na de ke tsa ba ta ra yi te ma do pe ki der bo ka ka ta to de ri ni ba ta ne ko dong go la sa wo ka da shi de ma be da ne ne bi pung bi ko ko tu ji ri ja cha a long da shi go tu ji ri du chi tu mu da shi ji ge long tam se ma da ma zo a long bo ko tsam jo ma da ma zo sa de shi je pa la shi je pung ba ti ke pung ba ji ne wo bi ke tu la ti du mu no mo ken da ga hyo no do ja ti ke ba da ne bo ka sha ja la shi ne sham sham ji je me du to la ko cho te sa le ngar mu ko ta be ri nga le ne ta kha de ke mi ji de nga shi de ma ta ta le nga de shi le ri ja cha a long dashi chu ko lakho shin du chu chung dashi chu ko lakho shi ri gonga tab shin chu lakho shi je lo ke tam tsi mi tik ma sa bi nga shol la du ni ke ye ba din de du ni ke cho nga shol ba ra jem ke to ki tsa de mo shok shin sam do ga ma ta nga shol tsa ke sam do tsa ke lab li ke ne do ma da lo te le ta na ru jar bo ga sa sa chen tong ju te nga da ga shon shi tong ju to nga shi da te ni ka shu ren ni che no le ri te ma do pe ki ma le nga shi da ji tak pa me nga sa ni na ru jar bo ju le shi ji ri sam ni ma do pe nga shi ji ma sam sam lo mi nga shi da la ni ka shu ren ni so do do dik pa ni ke ga do ni ke ye ba do to ke ke sha sa lab sa nga ten do yi ta tere ni mi ki dong ko ta ce go de nga chi dalu me za na wo ku chi pora me ka ta na ri chi dalu me za ka sha ri ni wa so ni ki dong ko ni ka sho shu lo so ba ta ta ki ni ma ji ki le ga no shi ki chi go li ki le ga na ri do thang de ni ka sha ni ni na sa ta lu ko ma ri ga ni wa san do ko na ri jar ko du la nga do ri chok pe nga la nga ci li shi mu le ri te ma do pe ki nga la chi na ji ki tere da do ni ki ko lo ko ta nga so bo la si da ka a lu ta ko ji ni chi ni ki ndu chi tu nga sa ji chi ni ri go nga ta shi chi ni ki hi te ma do pe ki nga ji ce ki ka sha mi se no ku ta ga hyo de ti la kor yo ba do jo na ki ka ta la kor ya le ma son ti ka le ma no tu tu le ma son ta de conscience ton de yi la bon de ta ga hyo de hyo bi ke tu la te de mo xer la par la xin je pou mar te ngar je ke mere pu de ta ba la xin sa mo ka da ta de mo ngi bi lo na cha cha xi ki di di da o xi ki di gi ni xo do ri ni ba ta re ka ta ngo la ta de mo ta ga hyo de ja ting da sa kor ge di sen do ne che be ke ka de ye di te di te ngu du la ne xe lo mar ke di di ap ta na la ji mi ji ro ta taru ti ki metele po ta chila di ku sungba na yi terari welen jar bu ku sa ja la le jumri da ti ngo ta mele ni gedek mele ka sari do shi da ti ye ne ne jelo ni ki tam de ne shon do ga shi di da ga shon de ji jar bu song ngala ta jar bu ta ki si wo so wo ti ki na lo shon wo do da ga shon de yin bi ki jen jin no shi tam de ta ba ni chong do li ki ne ka wo ji tam da ga shon de ku ki ji po ra ma za na yi sa chi da li ma za sha ku da ma so la dum di la ti de le gedek ni ka sha ku sha ki do shi wo ni wa san ni da na jar bu ku du chu tsu li shi wo so wo ni wa no do
1: Maji chao yin nang, ngan chao pyo me rei di, loka di kya zo dan, dambi yi pang zui, mang zui, zung zui ji, me toa dung zha ji yin si xie zi. Ta di yin nang nang, thay sa kya rui dung di, ngan chao do di zong la, ayu nang ke tayo dang, gong hai nang ke si di, di rei chi cha yuwa. Ti yin si kwe ya gyun zayang kar rea si su. Ta di ngan nang cha xia su na, rui zung le rei ki chua du, thay sa kya rui dung di la, zong bi ling ki chung chui nyang a ki kya bo si, xie su di rei chi cha yuwa. Thay sa kya rui dung di, ta ji pang zhang si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong la, thay sa kya rui dung pi wye ki chen bu dun di, 이게 동장다 제수냐 증거요리 대인디 중재냥아 그 제부 인스 진짜 지시요리 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기 다 지금 지시리 막동기 롬도회 변조기 지시리 지시 망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수네 제시 전단디 하장기 진보요 대인디 좀 그사 제부 중디 전단지 제자 근류기 중심스 이제기 숨내 차이샤와 이나 야가게 마하 바랏네 독주에 라마네 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 도야 요마 풍송 처부 도야 요마 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용주 좀 대사제 배 중디 더동의 풍송 치조 치조서 두기 요래라 반장기 치만 치만도 두기 요래 디인디 디 다지 대사제 배 중기냐 진단 친구 찍지

0: chalo thosar gupa maazu ta tindri che zati kama jyutang gandrawa la tindri rita ho.
1: Re re re re. Bada dunpa ka chi inpa chi kwa la higya na la. Pa chi ta chi pa, ge, nga, ji, jo, ju ni, ju ye, jo ji, jo go, nye hi ge, nye hi ye, nye hi ju, nye hi ji, nye hi go ji chi kwa la yinzi kwenka. Ta kongli na nga ni ka bada dunpa ka da hin do di hyo sar go. Xiam la tirin ka zaka chi jo go la ngo chun do di hyo na.
0: Tini ta tirin ki zaka chi jo hyo na. Drene pu metalu dawa dumpi tsipa chua, chida jiepi tsi nyeni, riza penpa, kama lansam, njongchu sanyi, chuchi dutsa, jowa wangbo, punto shangda hachi shangdu, drene amgone chiayi namgori. Ngadu chutsu jiita shiru chutsu sumpa nyela dustun sam kail. Sanyi pwes chukje za nyima, njongchu sami. Nanyi pwes chuyini za dawa, njongchu chuni. Yeni pwes chuksom za mungmer, njongchu mechu, tendi pu jolotu kyu tsar.

0: bi lingko ra chongmi konzo jet sho te tridi cho cho ji shwe bi ngang chui na tri na song ji tempi tomba chen kin song ji pa tong ko nyang le de bi chen su tu kin ge chen yin bi shan cha tong ko wa shi na jo wa tong ju ye bi lingko je cha ji ta tong che ko tong te je pa kor ko ge ye bi la yu chi chi che je pa ta bu du yu che kong yin chen po po xin xiang wa shi Tsirin tong pama ni xiopi torin kyozu chukpar chen ni tuen na yon. Nyinxar chan so yin ni sanji tongkyu ndun tu jor. Kyapo rei longu su kyopi chadi so tuenpa kyon din din che kondra kienpo hi yue patong. Ti takor to kondra mongpo hi kyo yue pi tuirab kumi lorab gochpa chan ni lasi chungmu su sanji tongkyu hi pi ming ta. Kondra na sanji kunchu ke chunchi za che kyo tong te tin zuwa yin patong. Rekku tangchi ji nong ni sanji chonden den ji kutta kyo tong zuo yin pi chen chong ke chue xiong tong. Lakong gong tong yin na yon sanji chonden den ji kut ni ten ji zuo de ji de njo gu yue. Sanji tong gu kun dun to lingko wa cu kucha bu xin suwa mulan de jin yue pa tong. Teren zon pi lingko wa mong ke wa sha cha mulan cha ji rong ke chue ru cho tang ro de kya kong nong zu. Kya nga mo tang tupa pyu tu tong te sui da papi ngon ngay soa yun. Tsirin tong pama nyi sanji tong ku kundun du jo ket. Pama nyi je tepi polon yo xin kucha pyu soa melan yurin tet. Tata tsar tsam na ta zui ka kum trepa topi nawa xiong wi. Tsirin ka pama nyi sanji tong ku nrang je chwe ro kya kong hi pa hik nong ta chi. Kya kong tei nong kya tong ki ma wi dro tsuko te tong pa pa ya. Nong ke tong cha choma mei keng. Kya tong keng che la dui che cha kong shepur wudri keng niyo. Tsirin ke ame cui di tong atong na nye tsam shi. Ngodong li sui na ngam xie mepi nanju hi tong keng ko la te te. Bo, nga zo londo, chong che na chong che rong re. Nandri ma cho ke wa la. Sa gong tu song yong ngon na ma li manduk. Aba nga nyi manduk je te ngon na cha. Xie chem la lo gui lu xie. Tsirin ke amar te te. Ama, ngon la ngan so kya tong te po ma jen na tata langshi li le me. Tadong chu me mbu gupi tu tsui kang tsang gor jire. Ke ngang ju rinpu tatar xie. Ku mik shik shik ke kya kong nong to dosa xik tsal. Yun tsam ni kong pi buk to dosa tong pa xi tuan tsam xiong wi. Kong tso song pu kya tong ki mong po xi ju te buk ke kuk chuk tar de. Xiao yu mi shiri trekpa yu yu ji ke zhu zi de chi chu zang hi xi ni. Qi na ba zhi chue ken yin nam. Jo zang su na ma to dren mi ma wi jo po le ji ma re. Qi du yu tong qi de tatar xie. Tsirin ke xie yu mar. O, kya nga mo song dang ji tong pu tu po pa song qi yun ro. Xie xie. Gong zang ni xie yu mi ku nga pa da da jia chong ku pa ma ni je kya nga mo po pa do song ri tong pa li pu tu ngu zang yun ma ji. Tsirin ke tsui te tongwa tong pama nyi la. Aba, ama, chen tong yon kala sa kyo mei pi tupa toza tong tong. Ye jue keb, ame ngo che tu yu yin. Chong chen nong ke seri kangjong se na jama shuk chobo hi kawi ma tse, zog di hyor te so na gandu. Ye ye ba tong. Api chong mutun yue pi ngon. Bo, ame ye ba tarong re. Ye tobe non ni chem ni chir yon wi non cha kazi ni to zang shi te hyo zi je go chwe pa shi. Rong ke pama ni la hyo zi yapo ma yon wi ko lo debo ma yon war rong ni je ton non te yawa taran jo me. Tupa long sin pi tsirin ke utsuk shi te pe tu popa to tong. Tadung popa gong la yu pi dar yana mandri san te ji hyo non tong ri jeb. Zong zin lang long ke sakong li tuen te yon kep. Sakon ke gondam to tongin hi ke lapi dopa je hi ke zin tuenpu. Shei pa chi shir se, non ke pa chi non tu se, songi pa chi in su se, kui pi shansa che su che. He pa chi lansin dun chi yue pi. Tsirin ke la na ke tupa te tongpo genpo te yi la tu tui zi shi ke. Tongpo te lupo zo te tili yur. Don li chonyang hi ten hin. Gen lo chen hin. Lhasa lompa janam jipi gong la linko wa senzo mongwe ka ngom, drepa jaba hindu. Ta gepo lona thola lui la natsa mongwe gen chenchen che che gepor ngui zanra naro. Ye ye. Tsirin kisambara kui lui che xadja tong kecha tada te trapar sante, ko la ngui zate ju pa yo. Dali do te rong ke lano chewe ngenlong la jimba tong che che moz chapa tere tse zang she te kumi non lu. gepe hepe kecha matwe pa hin shirte chong malo para lantu che. Khonzo sonji ngay ne kache she pa hin sonji tongki kundun to tongchwe miwan rukab. Lantje cizur hik to mo mongpo hi tarup jamni yuepi. Khonzo yonin che hi yueme tawan rukab, tar mopa hik hiomo jagi yue. Taru jakin tsui hali hansan kengone mopa te mo taluk jindra yueme hiochin yue paton. Tada tui le pime ki ka la nung ka tingwa kemi tong yin. Nani, ni yu jo tsoma li dupi ki tuk pola son te ne kap hi mik dudu tsa yung ni ma yung. Katra, ni sambar jun tu chen la dupa mangwe la yor tong are san te ni pi rwa she me. Wain te, ni ki tuk rintong kiwe pongsin kembo she pa ma zi mingdu ne trach manduk. Nyin hi linko la yung kip ma mongpo hi ka tsongka hi hi ka tuan chi chung mongpo hi ka kor kongkin duen to mo de chindu. Ngay chung rewa mepa hi hiin to kongkin duen to mo hi tete ngay kichuk ta yung ni kinra hi la limi mo long song ta hui pa yin. Mopa kongka cita chupu chue chi kichuk rong ka tenpa tuan mepa ra chen chi nong to dendu. Pa lo te chong ka shosu tsu ten ten nye chire kye sung shung. Kecha ta koka gacor tong rewa teza ma yung. Jonze na nye chenj nong yue sanpi sacha tsangmar yidang cheche cawa yin. Wen te sangyo tar rewa chenpo ma jangwara chenj shangshu che sacha tsangmar layang xepching cawa hi zayong. Kichu ka chima zayang riju mendo. Tidu chagam che jama to tsangma zasin. Lo dewe che chagam tsor tente jatu takip. Ngay jenor kichuk da genyi ji timte duy tsubir miglam to xarxiong. Kung na sanji ko lunpa rong re, jie xue jing yue. Gecha da kowa tong drogar ji pama nipo zhongxia doido song xin. Lupur tong go na watong mgdu jaba da yung yawa xin mekyong qeru song watong. Na jo ni zhong zhong xie de zhong ziri ngon pome de xola na jo dedo yoba ma zi. Go jo jo yang ni yang to xie de da na la chen je ngon jeb xin ni de. Ko nyi chi pomo dhaka yon pola xiui kituk tetong dawara. Lumpur to sani tuenpa om yon na nani pamayong ngang sanpi rui keng. Ko sunpi ngay la mopa tra pomo dhakar chi kor jwe medewa am matso chuto yon na mriba tabo xixiong de. Mo jakin chi matsongmar tsatsa para gungni de. Jun to chungtsu no ma yin chi kontsur pomo dhaka kandru tong kayu chikab. Lo nyi chi ngon la popa tong che lasar kong si kenpo hi ka nong to le ka xe chi yue che xe pa tong. Lo nyi chi je la ma sunra hi ka pomi kor ling yong de le yu tab kona xe chi yue. Zhong cui no lon juk to yungba sopar nukin cong ma ngay kuk didir tong. Ngay zo mongpo che te rong yu to losar tong a yong a tong kip. Drukar che pama nyi che nying la jitzu pa tabi nazuk tong ka yue. Pama nyi chi sambara Pomo la jangwe che yang che ju me para lapa jala che te chen tu lo yong yang nge nyi che loka yong su zo song nyang te pomo nganguk she te de yue. Wen te tacha pomo zuk pa yara tana trima zang yang tong ju me. Tewi pomo karsung ko la kalin sepo hi chong ya me la. He sun yong mi hi pi genko nying che nying tombur tu pa tabi na zuk tong ku yue. Tacha pama nyi che njitin shepo mionpi dripte nyin kaka ngoka layon kompa ngola chwenne tuen kachie ton leka mena shilayon rommenu. Losar tongkep gongdo tongtsu no gorye tago tsuk. Tenga ina ama pedruen kondro loye la gawi tongtsu no ke yepen ton yadru nitik pa hinyinyo. Drakar koju toju mepar jowi tui teni zon ama pedruen che gashu tenyon teton nyamto yal. Tsesun lungta zuban roke chon chungtsu nungka yumi ton nyang ton mando wara, ama ton papi xiopa ngapo ni tuen te rengo su. Shiro yumi yen ton matuk par she te, lungka chudar su te shilo pomo chimla lo ne nomi nyanzong yonwi mula trapo dechi yo. Tsuyindara chungtsu nungla lenshu maa yin, yumi lale ko zami nyi che nanju la te na droka la chago shunwa taak kyo che xe chi yo. Chago shunna sindu la yedu yo la, mar rambo chi xena yon nyangay li sanpi tuyi yo. Woyon chon kunzu chen chu mienpa la yedu me la. Donwa la sondu mienpa tartu na. Ta na mo jakin tsongma sonsinpi pa tsewan ke kata hik no gomo ngachu chen chi dite mope ndunt ya. Pe mo tsu te. Kugyab che la chamju xiojir. Che pa tsewan ke tatar xiepara mopa te nonwa teca maton wara ka ne man ndun xin kozo son chi don la xiepar te. Ama pe dun che mikdon le shonyam nguen. ཚེང གི དོང ལས ཡེ ཆེ དང དོང ཡིན ནར བའི ངང ཚུ གོ མེད ཁྱར པ ཚང བང གི ཀྲོ ནོ མེ པར དོང ཡིན ཁིང པི དོང ལས རུ མེ ཉི མོ པི ཤོ ཟོ དེ དེ ཡོ ཁོང ཚོ སོང ཅ ནང ཇུར མོ པ དེ ཐོང གབ ཁོང ཚོ སེ ནོ དོང ཨ ཏ པོ ཤི གི ན ཡོ པ ཤི དེ ཨོ མན པེ མེ ཧོ ཁོ ཨ ཁེ ཅ ཅེ མོ ན དེ ཝ ན ཡོ ཡོ མ ཡིན ཡ པ གིན ཅེ ལ ཏན ཅེ ཤི ཅེ ཇུ ཡོ ཅེ ཡེ ཁེ ཏར པ ཚང བང གི ལོ ཉི ཅེ ཐེ མོ ཉིན ཁར ཅ ᱡᱤᱢᱯᱟ ᱞᱮ ᱭᱮᱪᱮ ᱪᱮ ᱩᱨᱤᱝ ᱦᱤ ᱠᱷᱚᱨᱛᱮ ᱠᱩᱜᱮᱯ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱯᱚᱢᱚ ᱞᱟᱥᱟᱨ ᱭᱩᱢᱵᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱥᱚᱱᱛᱮ ᱞᱚ ᱱᱤ ᱪᱤᱝᱜᱩᱱᱮ ᱠᱚᱡᱩ ᱪᱷᱚᱡ ᱢᱮ ᱵᱟᱨᱪᱚᱥᱚᱱ ᱯᱚᱢᱚ ᱦᱤᱥᱩ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱢᱤᱦᱤ ᱯᱮ ᱞᱟᱝᱛᱤ ᱫᱩᱫᱩ ᱛᱚᱱ ᱢᱤ ᱫᱩᱫᱩ ᱪᱟᱭᱩᱱ ᱤ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱠᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱴᱤᱪᱩᱱ ᱯᱚᱢᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱚᱱ ᱭᱚ ᱛᱷᱚᱡ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱦᱮ ᱦᱮ ᱢᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱴᱷᱮᱣᱟ ᱞᱟᱛ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱯᱚᱢᱮ ᱞᱚᱛᱟ ᱪᱟᱨᱮᱛᱟ ᱦᱮ ᱴᱤ pa tsiwa ke kecha te ko ato nga na me pi roa kembo hi she te yu re da lo ni ksa ni la le ju ye ye mo pa te ka ne kan den ki hin de la na ke hyo pa tsang she ji hyo pa no luk ti te mo pa te kon tur hyo mi ma ten ju to nong ke we tsren ke hyo mi ye son pa pi ju ni ni pa hi te ji la ri tuk ju nga ri kin hyo mi ye son pa mōpā tē ngō tē tō yu tsāng shē tē lār yōng hyō sōng lā tō lōng. Pō hī tē tē hyō pō nō lūk tē hyō tūk pē hyō mi ngā nī tōng nī jī pā pē jū nī yī. Gān dhara mōpā tē dē chā chū pē hyō mi khun tsū mā tōng wār shē chōng. Tsirīng kā tēng sōng tsō mā sā sā tīng tīng kā tōng wī mā tsē. Mōpā tē mō dē lā tē kīp kū mīng tūn tō lā mōng dā hīng tō ngē hē pē yīng rū kā hē sē tīng kā tōng wī. ཁོ སེན་ཚ ལང་པ དང ཆེ་ཅི ཤུམི ཅུ་ཉི ཏུམར པ་པ ཡང་ཚེ ཤེ མོ་པ དེན དུན ཅ མོ་དེབ དུ་ཅེ ཡ་པ གེ ད ཏོང ངོ ཆུང བེ ཉི ཁ་པོར དེན ཁ་སོ མ་གིནེ ཏོང་སེ ཅ པོམ ལོ ཆུང ཆུང ཏོང ཅེ ནོ ཡོང བ སོ པར སོང དེ གོ ཅུ ཚོ ཅུ མེ པར ཇོ ཨན དན མོ་པོ ནོ དེ ཡོང ཉི ཅེ ཤེ པེ ལེ ཡིན ན ཉི ཅོང སེ པོ ཤི མ ཟོ ཝེན དེ ཇི དེན དན སེ པ ཤི ཡིན པེ གོ ཡོ སེ པ ཤི ཡིན ཅེ རེ ngi phagin chela khe jur ndu ji thang chi mata pa sa chi thang chi ndu ngi yin che so pa de kwa mata pa yin pi ma yan du ma she che nang kha hin ta ten to ne mi si de na che chu chon ta ni zon po mo chwar man ro po mo ta ron do se lang ni te te i tho so yu che re sin du she te kon la yo ma pin pi de wi sha chun bi mon cha chi pe kha wa chen na che me to kon la po pi la ki pa pa chen re si to chuka zunga yung rung mani yinpi mani zhontong. Tse ndara gyula nyingje piwa tong, tse shimar ngensong ka dungen li shopi kyu zamon dali lhapa me. Tomar lopi kawa me, batu hewi ngaja me, tamar jepi topa me. Tatar shung na tse ndashi nyi la penpa hikre. Je cho jukpa hin heje, pompi nonne konsur chuchu ter. Tse rin ka pama nyi cha, mopi hipi tuenda sepo mehi chong, gangtar pomo nyi pi rewa me pato. Tachā kēchā tā kōkab, kō nī hā lī hīng hāng sāwā tabi mī sī kāngyā mā yuwa nā, pō mō tsūyū rīngwī gēng kō nī chā lū dōngi nār, sēn dōngā chā jācū lōng tē, mōntā mī pī dōngā chā jācū tā nī tōy mūtū pār rīwīn rīpō yōng sā kāng tē hēlā nī wī yīn. Pā mā nī chā chū chū tōng tē ngā lā shīn lā pshū, tē jī ngō tōng mī lā shū. Mō pā tē hio gāng hīng nē hio dhī hī tōng tē. Tele rupu kaxi xupu xinu dhite ama pedruan cha latu chwegi. Danda chechen tumi tangzi tindu man rupu yun. Tiye shenru madu zong yong xin, cesu yandan ripi totong nipan tenpi. Cezong tezong la xopa rupu rikyo. Xie xie. Cantara konzo sumpi senso, tadong mopa tila kishik traju lupa tabu nuwa xaryong. Sui chong kiyong madri para mopa tila toji yong yong xuji tali je. Tenei zung te drokar njitin dey tento ne mepa chadra shiba tar shungwi. Mopa te kecha tuje, konsu chokhi cheru masungwara tewi tani zung te nisa ndasa ka pomo gukbi rwa ta lupor to chungtu sungwa tar shung.
1: Nyingken je trubo nabazo, xiang la nge liu yipi nondon ko la ndotu ki ngotu shi na. Liu ndon non la drokar kazon chame tenje ne yurin sungwi. Tātīng dhokār cha chungpo tsirīngka pāmañi lhāsar kōngni nēnjā hiwā tōng chaitik dhokār kāsōng cha la sēchāndā āyōng tārōyōng. Tēr tēng kō sōngpo lhāsī shō kāngsar nēnjā sōngwā tōng mālāntai. Tēwī nēnjā lāmpā tō mōpā hi tōngni tēr mō tāpi
0: Mota yimbi, pomo dokar nijutela, rewa zepi nawa hewa soje kotindu.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ori gemo zo jitila jupsingo mo tsuma ge ge gemo ta tong nyo se ji ju lang ka no mas de jina no yen da la yang se chao ri wo ho yo ba zo zo ji ta mo nyong do sang ta nga mo ta tong to ma ta ta te le gemo ge ni ji ju lang ka bi pe do re
0: ji ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji ci yin zo de ngo ni la san zo re
1: ori ji ji
2: ji bin de zo ko yo ko ya bu da
3: 고요라

yang xin jia qi wei ge zha tang ka la zha qiu ji ge ru wei ge long mong bu ma cuo jie yue xi ge di du na ni ma ren ma sa xia gu jie peng wan ne lu zhou jie zong wan ne pu xi lu zi zhi cui qi mo ma yi wan ne ji ji xi xi xia gu de gan song cha mi lan ju xi ni zui de ge mei zong si ge ne cha xi xi 德格军人措马就马卡拉有托格卡达群丘马德格谁是谁卡达群丘马德格谁弄了楼州街中完呢哈上去去也是谁下跪的今年了楼门不马的给弄你楼州街门是美丽马日卡西阿姨呢楼的给弄个 切许多家许个楼街总他决意这样呢卡达群众马德格那里亚大瓦呢给这些心大大给对对卡达的多东西在他们卡拉在这周围个楼的人文度大卡达人跟卷通了此把一样呢楼下家或者总特里给上心 Kata chunchung ma to toa toon du naan kala ya pora na jataan ka ga loo digi la dawa na loo digi noong ga xia jia wa je chi wa je dawa na se no la nga ga loo da zong wa na shun ka ya da ga nga la yi mu xie yong ri san si mu yu ding ki yi cha du Kata ka nishu yurgu doa na loo xia jawa da zon yiho si. Riti san yun linde ba loo gandang la leon du loo da xia jabu yun li ma chi dup chenpo zhamo yu si ra ju da jen la zin ba do. Loo ka lupo ka ka bie di yi zopu yun li ma chi chongwa ching wa na zangyi tubo ma. Sheba nong yin yo bi rizya lumbu rong ma hiu jia sewa ka bedar. Lou de zong ju pa hiu. Kata chunchun ma de ge lou de ji zi gui wa ma si. Kata chunchun ma de ge ne hiu yu si dong wa na po yong wi. Da da lou de ge zubu do dong ka ta wa na hiu ba cha si. Da ro kata ge dimu de ni lou ge. Bino la sowa na chinji tatai si na ya puza ni ga tamar si. Danja indi kata chunchun ma da ga loko chi wi ga chongang ting jay di yong su yong zha si. Luzi yon da ga kata ga demu do be do da pachi na kata da chunji zha sawa na da na jin jang bi ga kata ga shu zhu da jam zi ga zhawa na nyo yo la zimu zi sa xin si kata chung chung ma da nyo chung chung ma yo ga na zhu wu ou qi si le zhang zhe bo zhong mo yo da kata chung chung zi zi ga zhong tong tong ma da ga tang wo gi la tam chi Tung ra si na lin ba yin zi wu ka bie dar. Da zi xin yong ma yuwa na gang yung du da yin du tung ra si na nyung zi ngay bu ma zi rong la ko wu zi zi na da di yin di ga. Tan zi yin di wu ki nan jun chua no tam zi ma di tung ra yi ji yu ma zi go. Da la yin zi mi ni da zi xin yong yi rong rong wa san ga ha da. Tan zi yi ga shu go.

ngada mijel sha chong nan la ga nya chong chu la ga zhu bu chun chong

0: Namre jarbu sa sha bola go sa sha la chu ge ba zo se de sa mi go de sa bo mi ya te drop da chu ro so xo shi bo ri go xo shi ri li ge de zo se he sa mi go she sa bo mi ya te shi da chu se so xo shi bo ri go xo shi ri chem ka mar bo mi li ta ne mi li bo ta ya chem yo ngo mo she li bo re go she li re te she go da ga cho ki tu go cho ki bo tu ya lo kon na bi do che shi ma go la dam le mi se de no bu kan da ga hyo nyu ke ta la pa la shi de pung ba ti ke pung bu ke pung ba ke de shi chu song mo kha da la phi le ti ngi bi ko lo la yo de le san ruk me ki yo de ta ta ba na po thog la go jer bu ke ka phe ta chu nge ma ma ji be de shi le pe de ja lo chu cha ma mi ji ke lo yo de ro yu sho la chu phe phe de jer bu ka che mi ji de che li yo so to ya ji da ga hyo nyu do je ta ta ba che ke phi phi so ti ki ngo shi shi ji te ma to pe me le jer bu sa sha la chu mi shu so ta du mo chim ka mar bu me le cha chim yo ngo mo she le chu song mo kha da la Nam ri jar bu kun tu la chu yargi kya sa chala sa shumi du ku sa shal shuda na bi dosho sa rudang mi tansho tabhyo sa shedang mi sa sa o manu anda tsa tong yuk dosho ta tundu jar bu mugu ta ngusu lombu ka sep tundu ka shile mi rotu mi tu tenin da mi dongo la nu ndaga hyo nu ta sangu kada la pshak la chung roji nda song rambu ka ta la shom tam ta nam ri jar bu ku kun tu la yargi kya sa shi jar bu du la tibdi u nge song shizi be de kdab la jo tsa zong mi ji tu ke song jar bu kun du la hyo api tsa ta ngar song ka jar bu ka sung ba ta ke long di da chu rambu ka tato la du tsam ta ka jar bu kun du la che wun na nyam sa se se wun na nyam ko wo te nyam go la shi ne mong bo sok na de ke na ja lo bo na de ke der bo te nyam ji la shi ne ki nam ji ke tsa ba ta ra yi te ma do pe ki der bo ka ka cha to de ri ni ba ta ne ko dong go la sa mo ka da shi de ma be da ne ne bi pung bi ko go tu ji ri ja cha a long da shi go tu ji ri du chi tu ng ra shi ji ge long tam se ma da ma zo a long bo ko tsam jo ma da ma zo sa de shi je pa la shi je pung ba ti ke pung ba ji ne ung bi ke tu la ti du mo no mo ken da ga hyo no do ja ti ke ba ra ne bo ka sha ja la shi ne sham sham ji je me du to la ko cho te sa le ngar mo ko ta be ri nga le ne ta kha de ke mi ji ri nga shi de ma ta ta le nga de shi le ri ja alon da si chu ke la khoshin du chu chung da si chu ke la khoshin ri go nga tab si chu la khoshin je lo ke tam sa ti mi tik ma sa bi nga so la du ni ke ye ba din de du ni ke cho nga so bara jem ke to ki sa de mo shuk shin sam do ga ma ta nga so tsa ke sam do tsa ke la li ke nge do ma da lo te le ta na ru jar bo ga sa sa chen tong ju te nga na ga hyo shi tong ju to nga shi da te ni ka shu ren ni che no le te ma do pe ki ma le nga shi da ji tak pa me nga sa ni na ru jar bo ju le shi ji ri sam ni ma do pe nga shi ji ma sam sam lo mi nga shi da la ni ka shu ren ni so do do dik pa ni ke ge do ni ke ye ba do to ke ke sha sa sapte nga ten ro yi ta tere nyemi ki tong ko ta tseb go de nga chi dalu meza na we ku chi pora meza ka ta na ri chi dalu meza ka sha ri ni wa so ni ki tong ko ni ka sho sho lo so ba ta ta ki ni ma ji ki le ga no shi ki chi ko li ki le ga na ri do thang de ni ki ka sha ni ni na sa ta lu ko ma ri nga ni wa san do ko na ri jer ko du nga do ri chok pe nga la nga tsi shi mu ri te ma to pe ki nga la chi nam ji ki tere da do ni ki ko lo ko ta nga so bo la si da kya a lu ta ko ji ni chi ni kim do chi chu ng da si chi ni chi ri go nga ta shi chi ni ki hi te ma to pe ki nga ji tse ki ka sha mi se no taga hyone ti la kor yo ba dojot nam ki katang la kor ya lema son ti ka le manu tu tu lema son ta de conscience ton de yila bon de taga hyone hyuk bi ke tu la tip de mo xer la par la chien de pom martin ngarje ke mere pu de tabo la chiri samu ka da tabi mo ngibi lo na chang cha shi ki di da o shi ki di gi ni sho do ri ni ba ta ne ka tang wa la ta de mo taga hyone ti jap ching da sa kor gri sen do ne chi be ke ka de ye di te di chen gu du la mer she lo mar ke di ap ta da la ji mi ji ro ta taru ti ki metele po ta chla di ko sungba na yi terari ma leng jar bu ko sa ja la le jum di da ti mo ta me le ni ge de me le ka sa ri do shi da ti ni ne ji lo ni ki ka tam de ne sho do ga she ji din da ga sho ne de ji jar bo song ka ngala ta jar bo ta ki si wo so wo ti ki na lo sho wo do da ga sho ne yi bi ki jen ji no shi tam de ta ba ni chong do li ki ne ka wo ji ta da ga sho ne ku ki ji po ra ma za na yi sa chi da li ma za sha ku de ma so la dum di la ti de le ge de ni ko ke sha ku sha ki do shi wo li ni wa sa ni de na ri jar bu ko du chu tsu li shi wo so wo ni wa no do ga manga mati ko tol chotr le shit gol ri lo o tudu tip chom da de ngi shawon nam de to mak pon chom le ru ya pung ya le de ngi tudu sham ni je to ngo ma da ma ta je lo tam se bada ma so lo ce don le ga ma da ma so lo ta chi jer bo ko du lo se wo de nyam zo ta pa shi ku wo nyam go ta ba le jim di tim wa sa ma da le ma zo lo se bi ki ka ta no bun ta ka hyo ne tim go bo yu yu le ma so ham shi ne di bi ki ka ta la shi je pung mar ke di du sa mu ka da le ma je ngi bi zo shi ti ta du la mer she lo mar ka ta ne hyo ju hyo da nga jo ni ki ya nam de jer bo ko du lo do jin ta ka dil da ga hyo ni ki sun lu ki ka sha a 다시 니와 산주고 동 나도 자르고 근데 다가 현도 째 오야서 상호 카다시리 코츠비 저다 라니키 까샤키 다테라니키 침수 못으로 오서데 팔라키제 뽕말라 까샤차도 팔라키제 뽕마티케 홀라서 휴드 둘라나셰 롬마 콘유 탄도발라 냠켈라시네 로유고 쇼라 소비키 카테리 다고시키 니와 라라 마자스 그 둘라 뜨디모 람밥키 나토라 쳇토라 콘 로로코 소소케 다고르 로바나비 쳇라 콘 디비키 카다 고시키 니와 라라 마자케 둘라 뜨디모 라유키 이글라 샤멜렌 제르고게 샤바 이도크 나라 인조쇼베키 카 다드남 제르고 콘도도조 포고 따텔라도 냐라 콘세케 토자도조 토 로바탑시네 타콜라시네 콘예르 니와샬리쇼르 요룬다바첼리쇼르 데디카초샬리쇼르 타디 알로콜리쇼르 로바탑시 쪽파톤 디디 팔라키제 뽕마 둘라메체 롬 라라니고 그 따발라케네 디비키 카타 다리다 다가효누 그 수사 이드 따와타 파가이 따발라시데 촌 다가효누 루기 따와텔라 티니 디디부타 라리게 디디 오쿠파 드블론알 두 도메텐 다가효누 에히 마다세
1: 마지 저기는 먼저 표 메시지 로가지 자조다 담비기 방주 망주 중지지 내도 동자지 인스시에서 다 뒤에 나네 대사계를 동디 먼저 더디 전다 아이유 남게 다이어다 공해 남게 스디 디레지 차요 뒤 인스그야 굉장히 가르려서 좀 다른 거는 차시하서는 리중 내리기 쳐도 대사계를 동디라 전비링기 중지 냥하기 제보 제수 등재지 차요 대사계를 동디 다지 광장스네다 최강게 창질에 때디 전다 기사계를 동 피외기 침부 뒤 이게 동장다 지었으면 증거 요리 대인지 중재년한테 제보 인스 등재 지시하기 니네 대사제비 중티네 나의 지조기다 지금 지시리 막둥기 롬로회 변조기 지시리 지신왕쇠당 폐기다 중지 교제 그게 도로 신주체 교수님 제시 인단기 하장기 친구요 대인도 전부 대사제비 중티 인단지 지자 근류기 중심 대시기 숙련 차시와 이는 야가기 망하 바랏네 독주의 라마니아 독주의 대시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도로 크는 다디 피제도 야요마 풍송 초부도 야요마 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제도 중디 도동의 풍송송 지도 지도서 두고 요래라 반란 뒤에 지만 지만 두고 요래 디인디 디 다지 대사제도 중디야 진단 친구 지도

0: 待得了，俺那养鸡人把阿些就二十二位，带起去东西过这个，带起去东西这个，对不对了？那个永远是没得那样子，等你天气特别个，带起东西比个拉丁吃的也当哑巴人呐。俺那早上弄弄你得主动，得咋的等于当哑巴个钱包吃顶了哇？但你说的吃的是哪？俺说拉丁就吃饮食，但天久了。里当切当，对你当，对你吃个哪吒人是呢？哦，他吃根胳膊当，几把年，哦，牛个有的。他这个对的，看那的这里是吧？人呢？他吃根胳膊的几把这个，哦，拉点就吃就短就嚼死的，短个有的。哦，拉点就光的去别个，你点吃猪当，啊，俺那短就特别吃多的，吃短不这个，短就嚼死的，短个有的。他看的是呢？里当切当，对你当是的了。他吃短不短呢？ten kanda hitten bala yores o ten kanda hitten bala ko yogres ba ina li tan che tan teni tan tenye che ke la da yin se ar tan de ko no tan bo li tan che na teni tan hi bi ka je li da ten ni zong ro de li hi ba te kan den ge res na sha wa kan hi je bi ge sha wi yul zan de ten bi ge o ya la de je na ye de na yin wa li sha wa se o o ta de ten ge li hi ba ne ge Tien tila, shawi yuhi la, shawa shiba tsam tini ji la, ane lis shawa sini jik yorwa. Ta per na, jangdep su yige jis, jangdep su yige jit abaran tsui na, la den ji chi, te kong re sena, jangdep su yi wika ji sada tiri. Tien na, la den ji chi su tiga, ane di kasala tuen kong tenpa la yogun duu sena, ane lis shawa, na yin gano na, na yin nyi ba lis shawa, ke tuen tenpa la yogun duu sena, kong re seba yin na, saki ji su yi saya tiga, Jangdep de, yigen zhuyu ge shawa shesa ge yil yinba de dengyu yor. Dengdele, saki jiso hiba de ge, jangdep de ne, ane yige zhisa ge shawi yil yinba dan, shawi yil jangdep de la shawa gang shiba re yisena, yige zhuyu ge shawa shiba. Dengdele, shawi yil jangdep dan, shawa yige zhuyu de nindo, saki jiso hiba ge chen de ge, sosol mandiba nabar yegu yor. Tene, che dang hibi kaji, chan rupo che degi che jiban degi, gang dengi yore isi na, che jiban degi, ye gang yang runga hibi che de, shawa gang hi shiba tenbi ka, la denji nai, nai, tene, ten tenba la, ane gong, su la su baka che de su, yagi ba de dengi yore. Che jiban degi, no na, ye gang yang runga hibi che de, shawa gang hi shiba tenbi ka, la denji nai de, no na, nganzo di jen siya kata, nai yiba gu che ke, ten tenba la, ane yogu gure isi ya. Che hiba de gu che de, na yi ba re. Ta de la nga zo peji ya ba yin na, lam zhuk si nyan de chitzi. Lam zhuk si nyan de chitzi. Ta cho pe, pe jan na me ka ya rin wa ya ta rin bu jin na zhuk gu gu yo na, ane koran ga lam ka rin zhuk yu ka ji rupa, zhuk bu ge che de le, ane ko nyan de chitzi song, deg deg deng doa, wa ya lam zhuk si nyan de chitzi ya. Di ka si la, saki ji su to kaan ni jayo ba re, zan na lam zhuk ri jayo ri. Ta saki ji su hiba de ge, Tien kaan tenpa la yuwa reyese na, o me kaan yaa runga hii ko nyan to chi sonpa reyese. Wanda nyan to chi kibi giba yaa na jinsen, ta chireyese ba yin na, o ko lam jo joji che de lo chi sonpa reyese. Tien na lan roo se yaa nde, shawa, nyan to chi pa ki shawa shi bi gu gu che de tenge yo re. O nyan to chi bi giba kaan reyese na, lan roo jo che de lo. Tene, li dan che la, teni dan hibi ka je, teni hiba de ka kaan tenge yo reyese na, teni hiba de ka chi kaan hii ka tensa ka nisam. Yāna chū kāngshī kī nīsī kī yōtāng tūmbī kā lādēn rī. Tēn tēr, tēnī sā yāndi kā nāyē dāmbā, tēnī, yāna ngā sō mī yāna nāyē dāmbā nī yō sā kī rōwa. O tēnā nāyē dāmbā, tēnī sā nāyē dāmbā nī yō kī tēn tēn bā lā, kōnti kī bī kī sō lā sō bā chē tē sō, o nī yō kī rē sā yāni. Tā pēr nā, lī kūng sā lāngkhur māngs, lī kūng sā Likunsu langkur maang hibi kasila, langkur maang hiba de shawa maari. Langkur maang hibi kasila, langkur maangbo ki yuebi ki tenten paari. Ona langkur maangbo yuebi ki yuwa yana, langkur maangbo yuebi ki nida kaare seba yina, likunsu hibi kasila, likun de yuwa tenkyo. Tenre yuwa yinza, likun hiba de nisi ki yuwa. Tela, nisi ki chisan, chisan yana, deji ki chita kaare seba, langkur yuwa. Tendele, o nisi ki yuwa, nisi ki chita yuwa, soso maangri par chepar ten, saki su hibi ki dan digi njiga yuwa yinza, Nde chiri se ne, nami yari se. Nae nga nani jang, zuwa de chiri se ne. Ani, nisi ki yutin bi ka, nae yin ba yin za, nae dama niyo se kyo re. Li dang chi la, teni dang, hibi ka ji, teni de, nae dama niyo. O de la kwa xa kyo re. Kwa ya. Tene, tenyo tse ka la dang yin hibi ka ji, tenyo se yan de, kan ten kyo re se na. Ani, shawa dang, li ni no, ta ma de bi, ten te yi, tenyo dang, yana ten te yi, rang yin za tun bi ka la, ten te ji la, 아가서 아 대니 있어요로 와 대니 대인들 샤당가 가서 요 마음 보지는 놀아 아니 대니 됐다 나이니바가 나시 나이니바 콘스 되게요 대인들 나이니바가 뒤비겠다 대니지 된다 말라양 아 건데 아니 얘기하기 설라 소백 티티소 아니 땡겨리 대소 저거요리스 야다 페르나 가서 젠키스 저르스 와 젠키스 저르스 가는 저송 바래잖아 아니 젠키스 와 키바 지진이 지실 저르스 어 젠키스 니가서 사기했을 때 젠키 사와 데르제여와 딘 젠키스 저르히비가스라 강은 오르 저송 바래잖아 아니 젠키 좀 오르 저송 바 어 키빙 오르 저송 바 디가스라 젠키다 저르스야 니니도 아니 타디르 어 이게 좀 매바래 딘 오르 저와 키빙 오르 저와 어 딘데 예바인자 내다 버려 치르잖아 아니 디니스 딘네 디니 책을 라다이 히비 책을세야 니가 조데 샤와 그 뒤세 때비가 라딘데지 세고요레 Dendila nga zo shetan kare yunga nono, oni tseke tenyang naye ga nane, naye dhamba ji kongso dhugyo re. Dendila naye dhamba ga dhubi ka, shawa kangi shi bi ka, dhuse te zoro tenbi ka, tseke chi ten tenba layang kondo ki bi ka, oni sula soba ka, o che te su yogo re es. Ta perna, chise dhambi kasi ni se, chise dhambi kasi ni se, tabar nga tsumayena, sake je suta te, chise dhamba ga kap se ya, tere jendo wa. Dendila, ni se bi ki shawa ten nang kasi shunga re es, oni chise dhamba kasi shunga. O dendila, ni se bi ki shawa, di duse de dengi duwa, o dendri yinpa yinza, neta bala chiri se na, nai dhamba ka, dhubi ka, tsakai sa yuri. Dendri yinpa zata ndor na, ani si, ra, ri, di, na, la, di ngi tenka chi, dhugdang, genji tobi ka, taki chi, dhudi, ndo na chi nisu ku, ta kondi mi bi ka, nai yinpa lesi shawa tang, nai yinpa gushe tang, nai dhamba ka, teni tang, ani nai yinpa dhubi, teni tang, nai dhamba ka, dhubi ka, tsakai chi, ten nga la, ani ku njugu yuri es. Tengala njubi kasalaya parchiba tsomate, ani ladraga njuba tang tumba, ladraga njuba tang nravi shalna, ani nayendala, ani ladenga nayes, ladenga nayes. Yana nga zolo chitang kdiji kiji ladense ni, oda tari jiyo yore yose yare. Ladense yare nrasita kaare sena, zote ladraga tsumhiba tang zote sula soba chitubu tiso ji, tenju yose ji chani, ani layi tenju da pachir, tumbi jinsi ji. Ani ko ladens yana ladens nae se gyori pachir se gebi jinsi chere se na yang su la soba teso soma de yotse tsama namba kundi ni ani ko ladada chikpa chichung madolo teso re chepa teni me se wa pecha yana da la hei hibi kasi la cho la te taki chi turi jene da to hei hibi kasi la nande de pesi kala nasa ki chepa chano kuru manda wanjen lukuru wa tende yinba yinza namba kundi ni su la soba che teso te lada chikpa chichung yin te se gyo amare pal che wa soma māngchī wīkāsila tēnjī yōsō kī chāni āni lādēn dā nrabu rī, lāi yōsō dā nrabu rīs dē tā tsāwa kurāngu nōr shī tā tēlā jīwāngu nōr mā ndrā jāyōng wīkāsila āni sūrā rūdu nālā tū lādēn nāmbā dāyīn tē nāi nī kī dāmbā tā tēnjī tsakam nālā njū sās kāpā trāntar tū ngādā nāmā rālā tū ādān tāmī rādān rū wāyā tā ndē chirī sē dīla tsā yī chāni ngānsu līhī jīmbī wāmbu gu nōr mā ndrēn zē pātērī Tā tīgī tōlō tsāwā kōrāngu nōnō māsā wājī chērē sēnā, anī lādēngi chēgī dhāgī shōsō tērē. Sāsī kāpā chāntar tā ngādā nāmā rā lā tō, ādā tāmī rā dā rū, sēyā cikā ndō sōmbō tē, tsāwī chāni tā tsāwā kōrāngu nōnō ngī sō mē bā, tā lādēngi dhāgī shōsō tērē. Tā tērē ngā sō tā tīsē jī wāngi rōtī jī tsāndē nā lī kā jī yīn. Tā tērē kā lōntiō jī nāndē tā njēl tē ngā sō tā sāngī kā jī pētī nī chūwā gā rē yō sē bā yīnā, tā mō tē chērē sē bā yīnā, anī lādēngi jī che teso te dhrsa ki yod kaan rees ladin che dhrsa ki dhrpi ki yod kaan rees ta tambuhi ane nyingba to che rees se dira ladin ji che ki nona tsawa ki nona ngite de kaan rees shetanga nga so ki ding se gyor te ngite ka se yobar rees teke nona chi ane ngis mate pa de jensen kar rees chi ngis mate pa de jensen kar rees tene sumba to che rees se bayi na ane li dan chi dan teni da teni tseke lada yin hiban diga li chi teni teni tseke se soso de ganal ganal nizungs ganal ganal nizungs te chi chua simayin teni chua yiba de chere se na nga chi yang chi chibi doje ke ane la denji kasi la tsawa kong korang nono masawa korang dii toto la ta kane she yaba de kare es waya li ki jinwa kong nono kane she yaba de kare es waya ta te chere se dila nganzo tari kong hondi nido dan jewe ke chua yin ane tsama chahi dele hondi jimang kong nono njar yon
1: Lianqian di zongzhi dang xie xie danyan jiangzu pincu dang zhi su da zhi yi zhou nam cu da ya mu.

Chobana ba demo oyin, nga zinyam to luji jang jo kong ni mo da dan ni, du to to, po jong long ching ni chili kong, kang ge long ching jia, te tong re zai lin cin, rong yang qi xin kan xi bi nan zong ji xiong wa ga ru xin de qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Chobo namba, da zanko re nyan li ojo shibi loji niba de na jiba ga sanja tsirin ka tongwi loji mel shiba de yin. Loji de cai zongki na gangbar dang yang zongki na ga sanja tsirin jiba ga sanja tsirin ka tongli ringa nyan da jan nyan guo.

Chobananba, gongla nga cui nyanda nyebi lo yi zhin si ba di zin ba bu zha si bin ma yi ronyan ji xin kan lin zin jia sin zhu tan chi la po li ri. Ta mun tu ni la sa li wu zhong sa du yu bi zin ba bu da wa ci rin ge kong da nyan du yu bi ba san yi hi zu bi li zhu tan chi la po yi lo yi pa yi zhin li si ba di nyan da jian nian guo.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din jia, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi jia, chongka gu hiyun zi gu ni mo yinbi, chi nga changi de por ni, jashi de le shu jin si. Ya ya, da nga zi nyan do lu ji di che jia chobo, din zi la por ni, jashi de le shu go.